0: Kubera ko ebintu byoroza ebinzo okubeera positive. Haji unapu wali njagala tuogere ku tugenda kuogera ku investment. Nenga tugenda jogera ku mumbera. Di muntu ki aino ku investinga ki era di. Era di. Kubanga chikuru nyo. Haji wali investment ezetaga okuyiriba nga zikunga mulimu emisinde.
1: Walawo muntu omukuru nga ajikola babona ali kuki.
0: Ngayetaga fresh blood.
1: Yes.
0: Muntu ali ready.
1: A vibrancy.
0: Rwaba una investment nga za muntu nga ali ready okutomera. Ngurozi zukola nenga ali ready okugumira okutomera. Investment zokola nga nayo lika kauzi miaka yo jigenze.
1: Nga miaka de charge sobola.
0: Ngabote ka sente wati zuka kasa ina kubange da. Nga tocha ali byageze so ni miaka 5 miaka 7. Uinvestin za kasende ko linga kanzi da ICS mba uno leta kuwata. Bayi nzo kubika, nzo zilika. Atati leo kiza tutunulide hao. Nti di reinvestinga chi. Yes. Kubanga chikuru nyonga bo tuchikonye ko wano. Investment zao kana. Zao kani dadadadadadadada.
1: Ngenda, kantua kungenda cancer inga mungeri ya mirundi ndo zange. Na tugenda kawula mumu miaka ja mirundi ena. Tanikira ku miaka 2, 3, 4, 5. Babaliba jaja baba fuseba jaja banki batata bangabo kansoke nkago okudda waggulu bayinzo nyiga naye mwabavubuka na mwabachali abasajja bakuru bakatufuse basajja bakuru waliwe mirimo omuntu we myaka 5 jota ina kola nga mwa misazi wa gambi
0: yes.
1: Tetuleka kweli mage mazima kubanga ntendo kututero bagamba wano nti emyaka ejimu ja wisdom ya kwebuzibwako emyaka ejimu bwetubeera wano netuogera waliwo ebigambo byowuliranga byetaagisa wisdom basa nga oli musajja mukulu nga oli mu consultancy wisdom nga yekuvuga kanate bakuwulira mu iriba nga bagamba eyo nayale kalina stage yakola
0: kiyabuuka
1: waliwo emirimu egitetaga iriba emyaka egitetaga iriba gowabiri soko uwulirize buno wachali mu miaka ja 2 mpaka okutukira dal eje miaka 10 ejo mikulu nyo ate mwana tu but singo butaba serious gwe
0: anti cho bora basibuli omuntu mufunyi kubanga yo pache yetera nyo inakuzanyibwa muzadde yes omuntu ana abira resourceful ni miaka ejo jitogera kwati aino kubanga guidance ajifunye
1: ngayamanyi emyaka ejabiri abavubuka mu bafunisiza abana embuto ze batetegekedde mwe bafunira obufumbo bwa babuyita buno bwa weekend byuka babera ku university yo mukole ibikolobero bingi tuchali bato mugenda out ezitagwa mu myaka ejo nsobi mana tu betu waba gama antino okole nsobi kumiyake jo chiti soke size nsobi zibatutegeza
0: yeah.

0: ejo onsobi mana tu betu abagamba nti no okole ensobi ku myaka ejo kiti soke sizeze ensobi zibatutegeeza
1: yeah
0: zenze bali bakola ki
1: zibategeeza
0: nze kamwa kogera nakole ensobi ezo nyingi nagule ttaka mu myaka emito ettaka ne mbibeza nga sina kyendi kolerako ne stoppinga kasho yali ensobi togena kunsanga konsobi ya kuzala mwana wabwerwa mchitegete. Kati mwe mwabi fula chifula nenge. Mwabuka miaka habili mungu. Mwabi fula chifula nenge. Nti ensobi, tuina kole ensobi, aha.
1: Ensobi ze tukolira waba mwabuka abali miaka yeye na kuzino. Aba singo mungi. Ensobi, ezita ina chezigata.
0: Otyo.
1: Ezo kweja abata.
0: Ezita genda kuigiru wako.
1: Yes.
0: To ina chojigira keyo. Nebu woko na ukolachi. Tegata kofali. So, tukole ensobi ezo. Ziri ndale ensobi tuzekoleshi.
1: Adi chenjize mumu statement yonti emyaka ejo kuyiga nga tukola. Oyigira kumuli munti. Nagezeza ako kino.
0: Nechigana.
1: Nechigana.
0: No ensobi no jinotinga
1: no. No tinga wadi tuda mochi singana maso. Nye gwarimu agumana asiba mkumira angu ufunisizo mwana wabandi
0: olubuto. Yes.
1: Ensobi ya tete ina wegata na kula akula.
0: Tewali. Kutola
1: kumutuzi. Eroja koma o odemu okula ensobi yokula akula.
0: Era mnani. Wanga
1: tuwasoma.
0: Yes. Avuka pasisa. Ajana waga ndi omana wechivubuka. Kavule ngane. Evyo muli himba. Jomano we omana wechivubuka.
1: Saga na kudara. Saga mfunako.
0: Tachinyu are mnange. Ebitundu kubavubuka. Abana abawala na abalenzi ebitundu ndozanga nsanvu ku buli kikumi.
1: Yes.
0: Baina ye abana abo we batyo. Omwana we chivubuka tebansobi. Ebiba bizibu byo. Oba olese bizibu byo. Gwa byetusizaako.
1: Eroja kisasulira.
0: Eroja kisasulira at the end of the day. So, gwenga gwe kicho ino kola. Mumanye ekigambo kye bayita ndowooza compounding.
1: Compounding.
0: Eyo tamu, tamu eyo bajikozesa nnyo mu finance. Compounding, ekintu ekikula ne kisigala nga kikula. No ekikuze ne kukula kulina oyongerezaako kukula. Okitegedde? Kyo kibaita compounding. Mu bana abawozi b'ensimbi waliwo compounding growth oba compounding interest. Njagadde mbyawulemu ko basologa compound interest. Compound interest bwe bakwa kusomeranga ngo ina gyogenza okuyiriba ne sente zo. Kegendereze nnyo kubaka abasinga tebakakola ki? Katuchize no mu kicho tusomesa tufubo okulaba nga tukola kye tuyita tuongeze nnyo compounding growth okula akulana okumudiringanwa
1: okula akulana
0: okudiringana oshegede bwe tu compounding growth eyo bichibe tutegeeza kanchi bamenyemere nyumba naye mu kuba kan by the mind kakulu nnyo uliriza bino. Compounding growth yeye mbera yokula akulana oba okuinvestinga nga magoba gakola amagoba amalala na amagoba amalala gakola amagoba amalala
1: over time
0: mu budde oshitegeet era kiba kitukola ekyo kitegeeza kikuriatinga gye bayita snowball effect ya growth ezo nno nimiza byanfuna oshitegeet so snowball, it is growth onto growth on top of growth. Kan kwe inzoloza ntegeza bichi. Number one.
1: Njagala kubuza. Otegeza.
0: Ntegeza achi. Mana tufe nze nasoma nye bie mfuna. Biali passion. Nabiga nyobi nebintu. Njagala nkwe example. Buogule ente kumi katingo mufu. Oli mufu buka nofuna emitu. Walu milioni zo muna. Na muzi kube zo jini. Mufuna
1: yes.
0: Milioni munana. Nogule ente zo kumi enyana. Kumi. Nozi wa muo mwaka gumu. Neziza arabuli mwaka. Sicho.
1: Yes.
0: Kitegeeza omwaka ziza denyana endala meka?
1: Enyana endala kumi.
0: Omwaka oguddako, enyana zino zigenda kuzaala enyana endala kumi.
1: Kumi.
0: Na zino mama w'enyana zizaala endala kumi. Na ziri ze bazadde omwaka oguddako. Onfuna, yeyo growth over growth.
1: Yeah.
0: Hakati kubo chikolera myaka abiri n'okikola emyaka kumi, ogenda weze myaka asatu mwe na sente oyina ente meka. Bino tebyetaaga rocket science. Gwe kiteke ku lupapula.
1: Wow.
0: Nti ente bwe mara okuzaala ewaka nga wazisewo emyezi esatu. Okitegeera? Nebya n'olubuto okumala emyezi mwenda. Si bwe kiri?
1: Bwe kiri.
0: So bw'obeera n'ente kumi ne zizaala. Zino ezibazadde nazo ne zikula, ne ziddamu ne zizaala. Na zino ze walina originary, nazo ne zizaala. Na ziri ze bazaala, nazo ne ziddamu ne zizaala. Kati otandika okufuna set sitano nga zonna zizaala. Kitegeeza buli mwaka okola ki? Oyongera. Eyo gye bayita compounding growth. Eyo, teri mu myaka gy'abantu ana. Enakubeera continuous nga yaveeno.

0: Maudit. Abobana ba mwe, memuwazala. Mwe muwazala abu. Bana ba mwe. Eh. Gwataina mumwana. Bana baina wa bana. Bata andika na kusaba Allah. Tusobola kubanga weisa bubye mikiso bana mitono nnyo. Mungu kuwa bana webati. Nanti ogenda bono na bono nyo. Lachi Mungu abakuwa. Abagala weba tisoka weise bulungi. Omanyi tukola ibada zetukola entono, zetulabanga entono, nenga maso ga Allah, nonji. Osobola okusaddaaka 15 esawa zino. Ah, ne wataba uchichuka. Nenga Allah kutegekera abaana 9. Eranga Allah omusaba, ne mbongo noloza anti tali kwanukula. Era n'obiva nako. Omwana asemba yola sitiboni. Mungu n'agenda mu Qur'ani. Nga na kino kye wakola kye wamusaba Allah nkuwadde 5 zange. Mungu ntaddeyo 5 ziyambeko abaana abo bambi. Bitambule. Zibayambeko. Nga wabyera bira dda. Nga Mungu akyabijjukira. Era edduwayo nga yajanukula. Nga yajanukula. Kati ekintu ekijjanga nga kyakusaddaaka. Osobola okubanga olirwala mu myaka 2 ejijja. Ne Mungu n'asangulawo obulwadde obulwa saddaaka eno. Ensonga z'okusaddaaka we zijjanga mu maaso go mu matuugo ng'okiinako obusobozi. Naddala saddaaka etaliiko komo oba etali ya kigero. Kwakati eyo ffenna eba etubuna. Eyo nno saddaaka mugirabanga ennyangu era tugisa zakati lufitiri. Tujisanyukira nnyo kigezo obeli yadde keri zakatu lumali nti yaba abalina atalina gwera ati aha era wota wayonga tolina tufuna musango naye ne buna owe bibiri owo mutwalo kigezo nanti wotateekayo Mungu yalaba kubanga osirikira akenda ngosobola okujjako 12 n'ogaana. Kyovola banga mbagamba okusaddaaka guba mutima teguliika alina nti zenyina akawumbi kansaddaakeko nno. Bangi balina obuwumbi tasobola kuwaako yadde 2. Naye ate waliwo abalina 5 najjako omutwalo. Beebo Allah baasitula, beebo Allah baatawa bizibu, beebo Allah baataleetera bulwadde, beebo Allah baawa abaana abagezi, beebo Allah baakuumira abaana baabwe, beebo Allah baawa abaana baabwe n'abawa baraka. Baraka nga bonna batya Mukama Katonda. Biba mu bino bye tulabanga ebyokusaaga. 07 ennamba yange eriwo abangi. Tofu hudu namba yanga te ya bienzibe. Aha yino. 07 06 07 mkaga. 07 06 74 60 70. Hili mumanya Gapal of Africa Radio. 07 06 07 06 Elimu manya Gapal of Africa Radio. 07 06 74 60 70. Elimu manya Gapal of Africa Radio. Ochitegede okono oteka kebili omutwalo evili ekumi jiambeka abaana abo tubasime tubasime. Oboli yao, olukumiru unusogulo Mungu lila kasoda. Kasoda. Nateka kasoda nekabuna mubiri gwe. Nga kansa oyo gwe, omuchala atunda akadala. Gwe. Aliyo yeno mamu iwa omuchala. Aino mdala gwa chapati gwe. Avuga boda boda gwe. Akola mu office. Yonna gwe omugaga ampuliriza. Omusomesa imam. Gwe na ampuliriza. Nge tofali lio yonge deko. Dea mugaso nyo. Bagambi sadaka sinu zetulabange ento notono. Nene nyo maso ga Mungu. Erevi serevi singa Mungu mwatu weranno. Noloza nti ujia kumala kutala mama maka. Allah liukaku gaga wazi. Nga Mungu ya kuanu kula da eduwazo. Nga ya kuanu kula da eduwazo. Muchisibo. Kumekano. Kunusu vitano. Kunusu vitano. Mungu na anu kule duwa. Osango ulamu boli mubo. Toi na yu chizibu chonanti ya kubanja banja. Ya degiga inenga. Teka kusuza kutebuche. Sadaka zokola. Mungu akuweyo kubanja. Buza abali aloni. Wewa manye banja chichi. Mevyo na Mungu abikutasiza. Byo na. Waliwo omwana muwala. Nasoma na ye. Nasoma na ye kulufuka. Tadamu netuwe sanga ku university. Na ye. Funa ye yalinga yange. Nge funa antono ye waka. Na musanga. Bamugoba fees. Nga tugenda kukola bibibuzo. Vya P7. Ila teyada. Ila mze mbongoba. Nini ngambo wae. Bambi tatude. Nemo sasila nenga tetu ina chakola. Kwa na feda tuwa alivata. Nenga newa kemfu na antono. Katutusa anga kwa university mugamba. Why? P7 yo ya gweda wa. Yangamba. Tata we. Unakulwe bambu goba. Ugomaka kwe bambu gobida. Tiyasobu la kutula. Era niva kilisiganya mama we tata we na ye. Niva kilisiganya atulide dala. Obami yake emeka. Sente weziri davika. Alisoma. Na yeye ngamba anti ya ulida tata we chiro. Nga jukiza. Ali nga jukiza. Mungu tewa mjukiza. Na yeye statement watu ya jireta. Nga tegeza Allah. Allah wange. Orunakurumu. Ndi ya chireti nga kuchafayo chabali. Awe jinje chafayo chupa mchimanyi. Ya gamba anti tata we ya mulida ya chiro. Nga Mungu wange. Na ina mitwaro jari 10 kwa akaunti. Na yengo omwenda si gwange. Ngo omutwaro guliko gwe gwange. Nensanga omuntu omwetaavu. Mbu yalina anko we. Na agumuwa. Nga anko we na ya musubirizo okubanga alina. Na agumuwa. Nga vakuja 10 kwa akaunti. Omutwaro gwe gugwe. E wakate valina. Vidi yali vidi ya mwa yoyo mwala kusomero. Omutwalo nagukwata naguwa ankowe. Ngate yali bubiyo kumusinga. Tata we ya gamba Allah Mungu. Echo nachukola kululuo. Omutwalo gumuwe guti. Mungu ya musumululida. Ebyenfuna. Yagenda okuja ku university nga. Yomu kuba abogeru wako kuchalaba yine nsimbi. Lwaki ndese echo. Chola bange chitono. Chola bange chitono. Kuziro musanvu, ziro mukaga, musanvu munya, mukaga, musanvu, 0706-746070. Eri mumanya Gapal of Africa Radio. Eri mumanya Gapal of Africa Radio. Mugenda okulaba nti ate muganda wange. Otekako akasente kona kobose budde kayambe kuba na abaana tusobola okulaba nti ate tubasanyusa ulira nabana
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

0: wamaita Raihana, Raihana Yusufu, kuva kusumaya girls. Oli abadde Imrani Katende kuva ku Madina Islamic. Ah, mwawulid, mwala na mulenzi. Bazali wati tibamanyi Qur'an. Tubasime, tubasime. Neo wati bakutege denti gundi ya kuwadde omutwalo. Sadaka. De tofali bambi mukazi wattu ampuliriza musajja wattu nawe byosobola okwongerako oba oli awo Mungu akirisita ali kuwa omuzzukulu ku sadaka eno gyokoze naye nga ali awo nga ali mu layini eyo okitegedde oba Mungu nakuwaamu empeera endala nakuwaamu ebirala mulimu omuntu nga yetayagala mwana akwata kulani nga yagala birala Mungu akikuwa oba kyoyagala Nebuli wawulirange ekiyitibwa saddaaka. Buli wawulirange ekiyitibwa saddaaka. Nze mbirabyeko. Ndi munnamawulire entambula tambula. Mbirabyeko. Lilla. Nawaayo olukumi. Nawaayo ebbiri. Abo Mungu takaliza nsawo zaabwe. Era omusanga munaakenda n'akanaana. Omwana agenda okulala ng'ayinamu ekyesatu. Eya n'ayombamu esatu jange kale naye nga Mungu azimuwadde. Eno kulaba kafizi, tamwe gwako, nenge mfuna yo jirabe ilibu yetu wetu, tamwe gwako taba njibwa, ateye wagenze yu, Mungu na mwogonde za abantu wa mubanja, alandiro li na mugamba ngumi, Mungu na agenda mwalandiro diyo mwangwe nyo. Na yeku sadaka jako le ndono tonezo za alaba nge ndono, Mungu na mwalandiro di nga iza na mungu mikirize mieze satu etano, fizi ingatiba mubanja, Tamu newe gwako. Ngecho kula tichibula anga waka. Kwa gamba, alimubula mu. Ainebi leoto vina yenga taina stress. Eliyawu ya amanyi. Na hili wachi. Sadaka. Lukumi biri satu. Bitano. Waluwa mudu yansi ndikirange bitano wano mchisivu. Bitano. Buliru naku. Gata gaten naku wa satu. Ya sadaka mmeka. Tasinzo ya ata sadaka angaku. Tawagambo mchali yari omuru wade mchisivo. Tegwari mwezi guwa kubili. Nenga ulikanaku. Simanyi sekani ya musomesa kuchitiwa sadaka na chitegira. Bulikanaku. Ngasindi kanusu lunana. Bulirunaku. Luwale mire do sindi kolunana sindi kabitano. Ngasindi kabitano. Ilanga yese ndeze sizogera. Nange ngazini kwa sensonyi. Oyobangamba mugambe. Teyansa anga anganzi. Bangamba nti yakutumira nti webale na ye yali mulwadde nga tatambula nenga buli wa sadaka mu kisibo buli wa sadaka ayino kusaba Allah muwonye oyamale kisibo bwati bamujanja birawo mengo awo mengo muzira kisa muzira kisa je yajira nti jangu bakutereze ne bamulongo sabulunchi Atambula awenyuka. Na yebuli ekiyitibwa saddaka. Era kimanyi kwali kuparo. Era kimanyi ya saddaka da. Ya sadda sedda. Because akimanyi ekiyitibwa saddaka. Mekan. Lunana. Tuina yuko nusu nkumi bili kusimu. Tude mazima. Ampulirizanga enteka teke eno njigalawo. Tuina nkumi bili kusimu. Gwaziri nako. Tosobola kunyiga namba jengenda kuwa note kake nkumi bili kuruwa Allah. Kubia koledde. Moses ya fudde. Moses ya fudde. Yabu kese za tamanyi. Story nyingi zimu kubu wako. Mungu ya singo kumanyi ntufu yeriwa. Na hea yabu zibizanga tamanyi. Era yasuza atambula agenze kubafua akungu bazako zechi ngatamanyiti atenkera yaddako oyo no ye Mungu oyo ye Allah achusa chusa ebintu mutemerwe eliso nofuke mupi nofuka honarebo nofuka chairman nofuka tata nofuka imam nofuka omusubuzi Ruangumi bili. Ruangumi tano. Buli amanyiti ya inaka sente kusimu. Chikole kulwa Allah. Genda soma inambo mulundi yogusemba. Yogusemba yu. Miende mwadhani. Chikole kulwa Allah. Allah umwebaza au wakutadde. Wakutadde au. Buliari naku. Chikole. Ngatichiri kwa sinzida kumfuna yu. Aa. Ntateni zifarafu. Aa. Na watali nango. Na yengo inako zoina tezikumala. Jakote ikiko. Na ilubaru kumi. Just. Ndabanya abana ku mitimbagano balina baba sendene sende. Abana basobola okusonda emiliyoni abiri. Ku TikTok tembiraba. Naye nga basonda sente gwe bazisondira omulaba n'omulaba. Just emiliyoni abiri mu ssaawa emu. Beegatta wamu agali awamu ng'egaluma ennyama. Owamalimu tasobola kugiruma. Bannappaalo nammwe embeeba zaako ekyo. Mwazi mbo muzikiti sebo. Kenda waliye chanji. Mwazi mbo muzikiti mchisebo. Nze mbatia. Mungu wabampe ere jana. Ziro musanvu. Ziro mkaga. Musanvu munya. Mkaga. Musanvu. 0706 74 60 70. Hili umanya Gapal of Africa Radio. Zito msambu. Zito mkaga. Msambu munya. Mkaga. Msambu. 0706-74-60-70. Hili umanya Gapal of Africa Radio. Muzikirize. Ngeendeko mu adhani ya salatu subuhi. Insha Allah vanyumate. Ngeenda kuda. Tugende mu maso.
1: Adhani. Kuchukumusi mkati nisumuenda. Pan FM created BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
2: Echifuwa chikule medeko. Chikusiwa, chira, akira. Techikutuka, osabubi. Na wali na senyiganga takugwako. Kozesa, Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi. Ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto. Gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shop sizonna. Lyakakasibwa National Drug Authority.
3: Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe. Idha sami'tumul muadhdhin bwimba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin. Muddemu ngo mwazinyi bwagamba. Kuna kwe kwazi na kwa salatu al-fajr Kupal FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Ifi segazi yidwa, nesiba kuikabia business bipia kumina bibiri. Muno molimu, abatunda mafuta mbunji na mbutono tono. Banna makorero, abayikule vyo bugagabio mutaka na abasa mainja. Abenyigira mbio buzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abenkula ya kali magezi oba information technology. Abatutusaka masanyalaze, amazi. Abali nebi suro, banna bitone. Abali nebi febi umuliru wamu. Abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantu nebi ya maguzi, ngojieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti ya mkula ya ifrisweri kukua anguiza kula business, okugeza okufuna tenda za government, okwanguyira okusaamu litani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds. Noolwekyo, tobeera bubezi ku nkola ya IFRIS, wabula gikozese okuvuganya mu katale.
2: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
3: Omusisi wa lanchi, geza kukoze salanji wa bridge paint of nature ya gala. Ye lanchi azitowe nyaba antukumetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwali la lanchi mubikabi unumuli ya singa mondani ebweru. Okugeza nga weather guard, undercoat, texture pasty, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone. Kusane vikabi la levi ya paint biyo singo kwa gala. Kubridge paint iwe woka usanga lanchi. Nga bucket imu wete situa bucket singa tanwe za paint omlala. Musange muzi hardware ya ziwona. Atemu ubachari na kono ukula yomonji. Matu entambule vaya mwerele. Bridge Paint. Basa angima muindustrial area ukumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 mnana. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Kusane ya 0 msambu 5 mnya. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
4: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
5: It's very important to pay close attention to hydration during times of illness. Number one, to reverse the fatal effects of dehydration. But number two, you need the body to circulate the drug that you are taking when you are ill, so that it is well transported along with the oxygen and the glucose. And number three, you need to replenish the lost microelements. Therefore, it's important to take water when you're ill or unwell.
4: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
6: Nkuba zambuko, zejazo kambunya, atobu langira wamuhafu, kwe korela. Fungiza tukore, fungiza tukore. Mu program, etulio mukeze, etulio mukeze.
7: Okay, kwa bazo baza gwene kumide kule oyo mutabuli jato genze msashoni ya fe te yoku fungizo kukola, nenga tuna kufungiza kukola. Nanga tunakufungiza kukola, ngenda kubanga kwebaza bwebaza okubeera nga ate olina okusooka ne wejjanjaba. Gwe yejjanjabye webale nnyo kubanga osobodde okwejjanjaba oluvannyuma okole n'ebyokola bijja kuba bivaayo bulungi nnyo. Obunaku lwakutano mukimanyi bulungi atubeera ne bannaffe aba Regan Nacho Massage and Habo Center basangi wali edo baga betubera nabo buli lunaku lwa kutano musawo yayingidde dam studio za Pale FM kasaba batubuzeko aitumanye kya tete de lunaku lwa edo sansi sokola musawo wasuzoti eyo
8: nasuze bulungi mwe mwasuze muti eyo
7: twasuze bulungi na fe
8: gwali yampuliriza wasuzotya omuliza palo FM nambemu gwe gwenjogera nawe nkwagaliza nno obulamu obulungi, nkwagaliza emirembe, nkwagaliza obuwanguzi mu buli kimu kyonna ky'okola. Mu mbeera bw'etyo, mu pulogulaamu ya leero nga bitambula bulijjo, tutambula n'abo bokka abatwala nti obulamu kintu kikulu nnyo era bwe bugagga. Bw'otabeera na bulamu, tosobola kukola kintu kyonna kiyinza kwongera maaso. Ampuliza omulungi bangi bavudde ku bulamu bw'ensi eno olwaleero. Naye nga waliwo abadde obunafu. Onza osanga nga oluusi sina bunafu. Naye nga ebirwadde bimaze ne bibafunza paka bakutuuse ku nkomerero ey'okusuba obulamu bw'ensi eno. Ky'ovula banjogera naawe nga gamba. Webale kubeera mulamu era webaze Katonda olwekyo. Ampuliriza Fabarigan National Life Massage and Herbal Center okusinzira wali erubaga nga wakaisa ku ngalabi ya Kabaka nga wakajisawo katono maasa waliwo Red Cross echemanga isa Stabex petrol station kumukono ogwe nyini oba ku sunilo lya mafuteri mumasaao wetusangebwa fetu kulamusa fetu kwagaliza okuwangala fetu kwagaliza okulubera nti osokwerwanirira boba tosobola kwerwanirira ate ono olwanirira ani so nkusaba naffe tukwegasseeko ku nsonga y'ebyobulamu jangu tulabe kuba Reagan tuyina enkola zonna mu kulwanirira obulamu ne tutaasiza ddala omuntu yenna aba amaze okufumbekeramu ekirwadde ambuliza omulungi oyinza okuba nga oli eyo n'otamanya nti tusobola okukebera Reagan Natural Life Massage and Herbal Center kebera nga tukebeza sikaani zaffe zetwesiga obulungi era nga zisobola okutangaaza omubiri ebuziba yonna n'omanyi ntumanya oyimiridde otya muganda wange mwannyinaze ajati aji ambuliza omulungi twebaza nno yatulagirira wano kubanga yatulagirira ku butuufu tusobodde okutaasa abantu bangi abasinzidde ku rediyo eno nga babadde bajja nga batugoberera aye ne batutuukako ne bakuba n'amasimu ne babuuza nkusaba obeegatteko olwaleero ng'osobola okujja ku Reagan nga benkulagiridde mu maaso awo wakeza ku Stabex petrol station yise bizimbe nga 2-3 ekyokuna kye kyaffe ampuliza omulungi senga onooba osobodde okubeera nga obaako ky'oyinza okubuuza obanga oyagala okwongera okuteeka enneenya tubeere mikwano gyo mu byobulamu tusaba tubeere mikwano gyo mu mbeera eyo bw'etyo nze sijja kukwekweka kankuwe mangu ddala ennamba ya ssimu eno ogitandikireko gwatanisa ne puroguraamu eno nga tukomekkereza tugenda mu mawulire naye nga nkimanyi nga tutunaagenda mu mawulire kansooke nkuyisizeemu ampuliza omulungi eziro 7-4-8
7: note 7-4-8
8: 5-2
7: 7-8
8: 8-9 eyokubiri eliziro 7-6-5
7: note 7-6-5
8: 3-2
7: 6-2
8: 6-9
7: 6-9
8: sikodo walidde namba eyo lwa nsonga nti abantu abasinga obungi bali eyo nga utawanyiziddwa ebbanga ddene ekirwadde nga kikwetoolozza amalwaliro owezezza amalwaliro agawera 20 naye amazima tonnakufuna nnyo njawulo eri awo banga Katonda ayambye n'akukuumirawo bw'atyo naye nkusaba oso tugezaako Reagan tukebera ali ntujjanjaba tuyina eddagala eri litwekakasa obulungi nga lisobola okukukolako tuyina detoxifiers oba ebisobola okugogola omubiri munda ne kungulu ampuliza omulungi senga otuuka ku Reagan tuyina detox system nga esobola okununula n'okujja obutwa bwonna n'obukyafu muli munda mu mubiri ne bufuluma nga naawe olabira ddala nti mu butuufu obadde bubi tobadde bulungi ate n'ovaamu n'ekivundo ekivundo eky'omutawaana ennyo nga kibadde kifumbekedde munda eyo nga kisinzira ku ekyo ekirwadde ekibadde kikooza akagiri ampuliza omulungi oyinza okuba ng'obadde ne sukaali nga ali beyond era ng'omutambulidde wejjanjabizza olwanye naye nga sukaali amazima akulaga nti akubalira ddala akukomekkereza akulala mu kasonda oyinza okuba obadde na pressure nga pressure ya waggulu neya wansi amazima byombi bimaze okukusenga oba ng'olinako kimu jangu tusobola okutereeza emisuwa nga tukozesa detox detox kyekola senga ekuggyamu obukyafu ate egenda mu maaso n'ebeera ng'eggogola emisuwa gino egiba gyekwatiddemu omusaayi muli munda amazima obulamu nga bubadde tebukyasobola kutambula bulungi nga na buli ky'okozesa kyonna kisikattira munda omwo kyekiri ekivundu kyeggambye nti ne bwoba okozesa eddagala lingi ng'obadde olimira naye ng'emisuwa gyazibikira ng'emisuwa gyeggala dda amazima oba omala biseera so jangu tulwanire okulaba nga tukosa detox okulaba ng'emisuwa egyo gisobola okweta obulungi ampuliza omulungi ampuliza omulungi oli eyo ng'oli mukyala ensonga ya fibroids efuuse namulanda amazimanga yali ali abite yokusagirira akazimba kajjaka mu bwekati akazimba kasoka kola bubonero ngowulira obulumi muli munda nadamu kabuto buto akawansi gwe ngo mukyala akuze myaka nobitwalanga byokusagirira waliyo kyali awo mnoola banga atolwa ne mu munsonga nsonga itwali banga denengo kyazirimu atengo ulia n'obulumi baba ozigenze waliyo kyali awo gwaina fibroids ezo ngate owulira amazima nozigenda mu ebisere bisinga bobozi vuddemu nga kitwala obudde buwanvu nnyo ozigendamu obo nabubonero nga balaga fibroids olozijja emu esookuleeta ginne waayo ne gafuuka agazimba ag'omutawaana ampuliza omulungi ogenda okulaba nga n'olubuto luzimbye muyinza okugamba oli wa lubuto nno ate nga abatunga bangi bamanyi nti omuntu yenna aba atumbidde olubuto nga mukyala wadde okuze mu myaka amazima oba oli lubuto naye ng'olina emyaka 5 6 kiba tekyetaagisa kuteebereza jangu tulabe betuyinza okusikaaninga ne tukuggyamu ate era fibroids ezo eziba zimaze okuleeta obubonero okufaana be butyo ampuliza omulungi ku nsonga ya fibroids abakyala temugigayaalirira mudduke zamba musobole okuba nga mujja tulabe betuyinza okusikaaninga nozeetegereza obulungi buki betuyinza okuzikwataganya tuyina eddagala erisobola okuzikolako ate era nga lisaliddwako ebitundu 6 ku 10 kubanga endwadde egenda mpola tugirwanyisa mpola ensonga lwaki tusala eddagala erizijjanjaba ebitundu 6 ku 10 ne tubeera nga tumanya nti omulwadde ondujjamu okukwataganya akaseera akawerako so totya kujja jangu nga bw'oli neesenga ojja n'emitwalo 3 ne tukola scanning bulungi tusobola okujjanjaba ampuliza omulungi waliwo abaami besijja nawo okuwerekereza era mu myaka njogedde ku sayidi y'abakyala abaami ab'emyaka 4-5 nabo ne bagamba nedda njala nkukakasa nti waliwo ekiri common ennyo kibayita prostate prostate zitandise okubeera nga nazo zifuuka namulanda nga bulabye fibroids mu bakyala prostate omusajja bw'aweza emyaka 4-5 atandika okulaba nga ebintu bikyuse eyali omusajja eyeekakasa obulungi mu nsonga zaffe ogenda okulaba nga atakyagenda bulungi mu nsonga ezo ez'okubeera nti atereza amaka ge ogenda okulaba ng'ate era owulira obulumi mulimu

oboze ah buli kimu kyo kitambula bulungi kati nendo kati nuna abasajja nabe government emyaka ana mwetaano otandisa okunkumulira otandisa ofuka afuka naddala ekiro awo kabonero kamanyi nnyo okulaga nti prostate enlargement oba akatungulu kaffe akekisajja akagatta amaanyi mu buka bwago ag'omusajja ne gabeera nga ebirungo bituukiridde bulungi amazima kaba kagaziye singa kagaziwa nkugambye nti osobola okutandika okukunkumulirira oba okufukaafuka mu biseera eby'ekiro dduka zaamu jangu tukukebere tulabe oba kituufu nga si kuteebereza ampuliza omulungi osobola okutandika okuwulira ng'omwami ng'olaba olusaayisaayi osobola okuwulira ng'owulira ng'obuntu obukuluma muli munda nga bukufumita naye bw'oba okunkulula omusulo ogekulaba nga mugiddemu olusaayi olusaayisaayi olwo tebuba bulamu kitegeeza nti prostate emaze okufuuka amabwa emaze okubeera nti ezimba eyabise nga tonnaba kugenda mu nsonga ya kuteeka ku siteegi ya kuteekamu kapiira jangu tulwana olutalo tusobola okuba nga tukujjanjaba naawe ate era oweebwa ofa ya 6/10 omwami ng'olina prostate singa tusanga nga ddala tugizudde nti yeyiiyo ampuliza omulungi ku birwadde ebisajja ebirala tugenze tuwa ofa ya 6/10 okutandika wiiki eyewedde twali olunaku lwakubiri nakirangirira tutuuse mu lwokutaano olwaleero ofa mugirabye gye tuwaddemu abasobodde okujja okubeera nti musobola okwekebeza n'okwejjanjabya ng'obadde olina pressure naawe twakusuubiza ofa ya 6/10 pressure ebadde ekutawaanya ebbanga ddene era ng'ogitambulidde naye nga weetaaga okubeera nga tukulwanirira nga tulwanira wamu okubeera nga tugifunza amazima twakuwadde 6/10 ku ddagala lye tukuwa oleme kuba nti okaluubirizibwa twagala tugondeze abantu baffe abantu baffe bw'otabagondeza endwadde zibagoneramu endwadde zisobola okubeera nti egenda ekula abantu bangi batuvudde ku maaso olwaleero ntwala okusaasira mukwano gwange yaviiriddwako omukyala mukwano gwange ennyo senkubuga siyasa amazima oba obitunuulidde pressure yayitiridde nemala neyaby'omutima naye nga amazima kyetaagisa nnyo n'olwanyisa ekirwadde wadde nakyo kikulwanyisa ampuliza omulungi nkusaba nga tonnaba kugenda ku ddaala eryo eryokuba nti olinda ekirwadde kigaziwe Reagan Natural Life Massage and Services ezinza okuyamba jangu tulabe betuyinza okikwataganya abalwadde ba sukaali ng'obadde naawe oli eyo mukwano gwange awuliriza sukaali ng'abadde atambudde naawe era omutambuzza weerwanyeeko miza eddagala weekubye empiso zino naziri nakugambye nti oluusi oyinza okubanga emisuwa gikooyina eddagala nga buli lwokuba eddagala emisuwa jjo gyetamwa bwetamwa gizimba buzimbi gizibikira kubanga okozesa eddagala pititivu nkusaba owanirize nitusooka okulwanirira emisuwa gino egiyinza okubanga gisobola okuyamba okutambuza obulungi saaviisi munda ftp yaleero ngiwuliriza bulungi ng'era ab'ensambi abagiweereza bakulaze nti omuntu weetaaga okulongoosa ennyo n'okulwanirira emisuwa naffe aba Reagan bettu be twogera tulina ebyuma ebisobola okubeera nti bisobola okukola ku misuwa kubanga emisuwa gino egifumbekeramu omusaayi nga gubeera gukwatidde munda omwo obulamu buyinza obutaba bulungi mwe muvudde endwadde gye tusisinkanye obulungi nga naye ekutte abantu abakulu eya stroke abantu n'omusanga afunye stroke lwakuzibikira misuwa egitwala omusaayi ku bwongo mu mbeera bw'etyo olutalo olw'okubeera nga tulongoosa emisuwa tulukutte kannabwala era ebyuma byaffe weebiri ebisobola okubeera nga bikulwanirira n'okugogola n'okubeera nga bizuukusa amazima emisuwa gyaffe giba gyebase nga gyebakiddemu ebisaayi ebisaayisaayi ampuliza omulungi nga tutambula tugenda mpolampola mu kadde akasembayo ennamba ya simu yaffe eya Reagan njagala njikuwe ennamba ya simu eri 0748
Atano mubiri.

0: of you. More flavor, more fun, more fees.
1: Hijja, yemu kumpa jinsito. Norwecho, yeta gechitongole. Yechitegiri nkwata ya balamazi. Mkubata ambuza, nububudabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana alama g'omwaka guno nti programs za umura za gwadda. Mujje ku ofisi za Fei e Kampala, tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategere ensonga ya Hijja.
2: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisinga wo
1: 0303 98 83.
3: Balege mzai kamadi, ngosi kasikaba zuku, uwa batuwa la wana.
4: Ande kasi inabude mwana angengenda Kenya.
3: Ate kukola yochi.
4: Batuwa la kusomate wano wachari wesomero. Aba sume sabasiba mfilm, mbwabana babala gaburaji film.
3: Ukakasa.
4: Nje nganzira mwebio lekakwa nengenda.
3: Panaye, wano winasa na esome ya esome suza kumutindo kwenziyo na. Rayan Classic Islamic Nursery and Deep Primary School.
4: Kare kamba tuwa reyo.
5: Rayan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School. Yesome romu za demusani do kutuwa romuana wa. Antibadina basume sabatendeke. Abali kumutindo kwenziyo na. Gadeli kumusinji kwa abasiramu. Basume sabia dini, nebia nsi. Ukugata kebia mikono. Nga nebito nebia abana babitumbula basangibwa nasa na kabulengwa ngovude ku Chebando Road bafune ku simo 0783 83 2 0782 83 83 beba Rayan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e nasa na kabulengwa
6: bulijjo bana Uganda bazukanga bali nebirubirirwa omuzadde ateekateeka sente z'essomero omusuubuzi akuza business ye ne family ezimba makagayo awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera bye by'omu maaso ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo okuviira ddala ku kutereka sente n'okwewola okufuna ensimbi z'essomero okutumbula business awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira noti 8 0 2 5 5 1 osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku noti 7 6 0 7 5 8 8. Tropical Bank, here for you.
1: Okubuliza kukumacha mu program etulio mukeze.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kubuliza kukumacha Abdulhamid Kizito Misenza andage manyagange dine mukadwa fa Sheikh Irimia Rashidi Kafuma imamu waliri kumasjidi Aisha minamungona ante yomu kwa director Bazurafa Holdings musomesa eri mu madrasatul muhajirin lisangibwa eri mu kitenge samasaka boddu gwe tuli naye mu kubuulirira kwokumakya bakadde baffe abateekamu sente mu programu eyo prestige majenisi ya gy'omulembe gwebasiika ku migaati alimu ebiri satomoni genda musomaketi ekuli okumpi obedduka eri kuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu chapa gino enterprises wali mu kikuwa pozinambusakedi awo wenyini Haji Rashid Ssenyonga saba abiri awo ddala abakola keeke emigaati mweyambise akekereza kinene nyate nga amagoba ofuna manja abagenda okwanjulwa prestige majenisi temumuleka kasabye mukadde wange balamuseeko era tugende mu maaso nam sheikh
8: nam bismillahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبلون جابك لزمنا أبلك شكم مصام فكرتون جزمنا بال FM وكبول يكو كماشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: مبزا الله سبحانه وتعالى نجين متين دقلنا nanyine buyinza bonna akyatuwadde kulamu tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin
7: amin
8: tumusaba Allah azza wa jalla asokusasa n'emirembe eri washitibwa nabi Muhammad
7: sallallahu alayhi wa sallam
8: tumwanjagira Allah washitibwa ya rab atuwe obulungi buli mukaseera kano ya rab Allah tasobye obulimu innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi bwatyo Allah azza wa jalla bwabeerasazaawo mu nsonga zonna abatuuliza babukeseza nga bafiiriddwa bayitirivu nnyo bulikya ku makya babeera bafiiriddwa tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wali ata abawanguzi abawanguzi kyokuba baddu begamba nti tusaba Allah abalage nti abawadde ku byengera nga mukyabirina ataye bakuumire then abongereko bisatu ebyokulu nnyo kukyengera Allah kyakuwadde musaba akikulage nti akikuwadde wa illa oyinza okuwangana n'ekyengera ngaokiraba ngaekintu kyoki ekya bulijjo era inshallah ndza kutandika na wishi egendo kujja tumaliriza kwa tunatira kugenda mahalali na haram islam ninga tumaliriza obo kuyimirira sikumaliriza okuyimirira tunaba tukomye ku mbaka dabbi muhammad
7: sallallahu
8: alaihi wasallam wali yagasunyo obulambo omuntu bwabulijo ninga abantu babe bavaliyo tamanyi kima kima bajita value tamanyi value yabyo Allah nabukuwa ndovu kesa na kulaga ntio ine chengina no manya ntio chilina wawe simi bana chingina tamanyi ta chikola chi ntia chilina mola gantu ine chingina ochi manya ntio chilina no musaba chikumire kwange chingira chibachankizo
7: yes
8: bamalo chikumira tino musaba kongera ko chingina chiyakuwa wawe simi kati Allah kusaba ndage bingira byompadde Allah tobi nkumire atonjongere ko tumusaba nkongera tino musaba kukumira tusabanga Allah kuongera nga tuna musaba
7: kukumira byolina
8: kubanga olusogo bwasa wanseno wado yiwa mugolo dinga lwati sewansi aitambuisi
7: yes
8: atusabanga Allah kulage ibingira byakuwadde ati bamalo kulaga nti Allah abikuwadde abikumire kinzo kuba kingira nga kyabana kinzo kuba kingira nga tujjo kula mashallah mu kingitandika kinzo kuba kingira nga kyakuga okugaya okugaya ngoteke kyo kulya mukabano kigaya echi chingira ningu mutaba ntugaya cha bulijjo we na basibanga bagaya muddu alaba ngugaya cho bulijjo ne Allah yasibiyemba ntojja kugaya ulo kitegera nti ugaya cha mugaso ngo sokuteke mere mukamwa oba matoke no gagaya omwana kunyenye bwo kugaya sikumira sina yogera kumira ne just okubantu osubulwa kuharaka okunyenya omwa nekugaya cho taddemu kamwa ekichengera wa ila bantu manji tocha sura kugaya ninga bachali balamu ani wasuru balu muluma then no ganti Allah kusaba chinkumbire ate onyongere ko so bubuche kumachanga abafinye bingira so Allah yakumire ya rab ate wali abantu ngabaga manti atinze bukide ndi bubindi mbizibu bizibu byake byamanyi nyo oyo we bizibu gamanti ebizibu nabyo bina kasera kabyo ebizibu biringa lunako bina machagalo ne tuntu na kaungeze ne kiro kati bizibu ko chali machaga bizibu ko tutya linde tuntu makati go lunako ulinda kaungeze ke bizibu zeno njako labanga bi fa inna ma'al usri
7: yusra
8: yusra kati ingide azanga bikoze chi gabijeo then to padde muchire watambula tugama anti munkulaga nazo na abantu ebintu ino kumanya binji nyo fava ku mali nga tusema tugama anti mbutufu manya anti bulocha abantu gwabera agenda kosewa ekyo chali kimu ekyo kubiri obango genda kenula muntu suko mulagento omwagala ekyali kya kubiri anti chokusatu sibuli ayokanye nawe ntubira lutalo no kola samale ko oli atiyo tugama sekati sali woku runa ku weyuti kati nkola samala te mbwangwe nnyo ati chokusatu sibuli ayawukanye nawe nti mulabe wo osoro kwa ukana wo mutina sekala nga chali muchali mwe nne mwenda ninga mwe bimta kola si bimta kanyi zako tugama nti obukwata mpola obukwata mpola che chisumuluzo cha buli kirungi chonna ya to akubeke example obatu akubeke example egambe ti anti tunulize bifo byo nabyo nabyo gama nti awulutindo olutindo baga bagena mpola waliwo olutindo tunulia sati jo yambadde obosumula mapeso okolotya okwata mpola mpola sati gane kuyolika kati obukwata mpola kisumuzo kya buli kintu kyonna kati gatumaliza mu chief wali insha Allah taala tugamba nti la takun ra'san hatta la tahzan la takun ra'san hatta la tahzan we walenga nyo kulwanirira okubeera nti gwa kulembedde buli kintu kyonna
7: na takun ra'asan
8: hatta la tahzan ngato yakala kuna kuwala we walenga nyo kuvanga yombo kiri gwa kulembedde mukola kanazo na abantu ngwa ngwa gwa lidi nga buli kimu wali yo abantu Allah batonda nga buli kintu yakala belenga is power ekyo kizalira kuna kuwala gwe kisoka tachisoboka osobola okulembera mu kino na kino na kino ne ku nkomero ofuna yakulembera kati ogenda kuna kuwala ngofunya kula ki akulembera ate n'ebizibu nga bijja bikisokera kwakulembedde ayaba bikyogera nti fa innal uyuna kulluha tatajihu ila man kana rasan amaso gaba ntugo nagona gona gatambula kwani akulembedde katitulwana nga nyo kuvanga kweso ulanga yo mbanno kwala ganti gwaba kulembedde gwaba sinze watakite mkwada wanga bulizwe sura yo belindi gwa sinze obo olwanira amaso gaba ntugo namana kutunulira chovula ntu muto genda kontiko changu nyo kweko mira kontiko
9: sija
8: okufuna sente changu nogama kati ya ina sente walero niyo kuma sente bibi bino koma lobbya ula osoro kulwana ganti kugulembedde niyo malo kulembedde osoro kubera yo bagenda kutunulira oja kuna kuwala kati tewe sura nga yombuli chimukula bandi gwakoze chi ebimbye tse bide kiba kulembere chikutaso kuna kuwala kubabo nabo lwanira kubandi gwakulembedde mbuli chimu oyagala obere tugambe elo si wanu obere imamu obere chiamani wa muzikiti mulichima kwa kuzechi. Ngane sete kwa kula chi? Kwa singa, ogenda kulabanga, kona afuna yomu wako singa wati. Agenda kumbala kemere. Chivude kuchi. Oya gala mulichima bila rasan.
9: Yes.
8: Obede motwe. Kata pantumaji, tibachima nyintu kufuku wa mtuwe chavulabi. Kubangi ilo mtu, nyotuwe natuwa dembi avululu. Agudda kalua vela mbuzibu nyo. Kubanga wadi mtuwe.
9: Okusinga kamunonyeza.
8: Kwonu ya badu mtuwe. Ita matunga basa katipasa kiri wana badaka nonya. Ona, ono, ono, ya kagudda kwa kulachi. Kwa sekiri da. So na badaka nonya, kwona badala as. Aluyun, kulluha, tatajihi ilamani kana rasan. Amasu gawa ntuko naga tunulirani ya isemu. Katibuduwa itamwe nyo. Okulietinga abalabe nga banji obante ke sebuno bakadwa eyi kati ibade uchi kolaka noza abantu toyitanga munyo ne wola mantu solo kuitamu sikamuko kumutu kati no deko wansi bali mako lozandi kwa kozechi gwayi semu ne belanga ibuzo mu bazo kuba kubuza bibuzo mukola kati achino nedda jwanti waluwo mu kuba ivu bambuza ibuzo na mbitano yeli mam malike byanya namba 5 oba nkaga mbitano around naye anukula ko bisatu ebisige na bagama simanyi naga sikwati
9: ninga bi hakika tabimanyi
8: anti you're not reading naga simanyi aga tutwaze but see this special to go into Imam Malik ambassador bid ngane fatwa eri Madina gama anti wali akula fatwa nga Malik wali sujali njaya kujukira namba bya bibuzo bimeka namba ntofu abaje tujamba ko inshallah abatiro gubere ichafa cha mya maliki echo kuyazya namba 3 na gamba kubisigadde yonti simanyi kubanga abantu bamaze ku musa akuru kongolo nanga bagama anti muchikwatagana cyo galo kubuza kibuze ye katinga teke dokulinga bambuze ko nyaga mesi kula ki
9: simanyi
8: ninga atabimanyi kai wata ibanyi ku 10 ku 10 aina kai chienda
9: yes
8: ndaganti asimanyi ndaganti atichichi
9: kutubuzanya
8: bamutikana mutisa jabu za ibuze ibyo bamusindise basindise genda no papa lulu no bibuzani maliki okumoto wechi tuwe ansa rahmahullah ndaje ndaganti simanyi ndi ku customer nyanti weso wodeyo obota nso
9: mutwe
8: kastobero mutwe obo creating za abalabe banje okusingalo bila katole mutwe itaba Allah sasi arab ebigabi wachiti wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunatu bima liza inshallah kima ntuje kuogela ko nakuduwazi ndemo bigamba bitwa ko myako twagenti yatugana idaatul mali ila twala bi kigambo idaatul mali chapa de chitegezachi timuli sente zo na Allah zakuwadde ruzite kama harama nawo bela mbono nyiba sente katina tugana ishira wa mani'i wa hati.
9: Wa mani?
8: Mani'i wa hati. Echo ni chigambo na chabigambo bibiri. Mani'i wa hati. Chitegeza checho ti mani'i wa hati. Mani'i ma alayhi i'ta'uhu. Wa talabu ma laysa lahu. Omuntu chabanga ateke dochiwayo na chiganira. Ate no kusaba. Echitali chiche. Bachita mani'i wa hati.
9: Okay.
8: Runu rali wala bulwe. Yeruko saga nti mani'i wa hati. Amakulu loganira echo choyino kuwa okola. Nuga no chikola. Oba choyino kuwa nuga no chikwachi ochiwa baga mani'i. Wa hati kwe kusaba. Ebitali bibyo. Tumaka yatugana mani'i wa hati. Nyukta bigambe bibiri ngami nyukta mukanga. Mani'i wa hati. kuko gera faswaha olimi lolu wala byalogera ngatia yabanga ne bigambo shallo jitunasembera ai ne bigambo ngachiwa ndikwa mbya fayunti byasokera kuyi
9: sallallahu
8: alaihi wasallam olimi olorabu nabyasokera kuchi kuyi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ndoza tu sekatu ingire mu hadithi ya tugambe rimwe bigambe re biraganti yego yango olorabu ngambo tufu osobola kunganya insiro chikola chi ya gamba anti ittaqilla haythu kunta ti Allah bwo kola chi woli wa atbi'i sayyi'ata alhasana uli rwala wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha bwo kola chibi zake chirunji chijochi
9: chibi
8: eyo mayifuno ja kuteka mwe no maloji wangalia mwe yo blambensi hadithi emyo kwa kaka wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan nabantu bayisenga bulunji tambula nayo hadithi yoka olaba bulamu chibona abira ngabulu domanyati Allah wakulaba jenda jenalu aha ngabulu kole chibingo liye yotija kulaba okola tauba ne wenenya ate wono kwe nyibo bena mbantu obaisa buki
9: bulunji
8: cheshi dako kuwangala muhadisi
9: chingo kubanunji
8: yakose biga muhadisi emu nyego mtu abiwangali yake mirebe nachi lebirembe shizo kubanti ngasuna gira mbulango agati wa khairul umuri awsatuha khairul umuri awsatuha bigambo bi sallallahu ngategeza chao atukubirizo kubera nga makati obota sukka bachira chisusa buli chobera nga muto chisusanga okujja ke byala gibo kubantu bisusa ngo kugera ko Allah nyo ngo kumusalira enyo nyo walwe bitakizwa kola chi
9: kususa
8: akanti khairu umuri au sattaha ya tadid makulu bera mwenga bera nga makati ila nemo aya Allah nachileta tubiranga mugabi yemalako atubanga mukuta atagabira kodda tuyenda kuchira basha Allah ta tubiranga mugabi yekula chi
9: yemalako
8: ato mukodo
9: ate
8: atagabira kodda tuvembula ngo inshallah
9: nabi
8: gabi mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam
9: tuyanza nyo tuyanze gezu la Holdings Limited ansa ku muntu yetago kubanga mzimbi ya mayumba ge amaduka kedi yonne nyumba za wapangisa na kanti zino ziga nyuruamu ziba kwase bubajja kusasuranga gwe landlord babanjo mpangisa mumbere singo kubanga anzika kambesigwa ate chintu bachirudde basangwe makinde ku Golden Plaza okulana paka last kuba kusimu ya Haji Faruku omanye bisinga weli ziro musamusambu nya nkaga musatu ana munana atanu mu mwenda baya mukade ofe Sheikh Elmi Rashid Kafuma eliziro musambu 0M asatu nkaga mwemu abiri mu mwenda atenga bizu bikuzimbye kaka yumba mukuru otambula weyogeza ajangu anjangu anoku reception ya paro ne 12 waruwa bitabo byabandikwa shurai mu Kenya nga mulimu ebisumuruzo ebigula ebyenfuna ebifone ebisero mwanu kulwa edua omero bwenkomerero ne dua 10 ngoli mu buzibu jangu mukuru obyefuni wano ebitabo atenga SH Family Hardware wakiso ye hardware ya gagadde kasotu kapoti wakiso kwata kukuba ligenda kwa headquarters za district of masijiri nolu. Awe njini wali ya bizimi swabeda isa tenga virunji ya chirunji hajaru na sarunji ya wabeda huu. Hebya plumbing wili mbunji wapoto wala sementi mbunji wa mkutu wali ya kusaiti. Msumari tanka mitayimba sengenga ateni kwa lanja.

0: simanyi bava simanyi baraga simanyi nache baduka kale insonge zonna za kwetegereza sebo mukama
1: tuyanze nyo tuyanze kinolecho overcoming that problem ndoza muzikiti kukoleyo project muzikiti kukoleyo project nga musobola bulungi nyo okusasula imam kubanga bambi imam okubanga tamanyi kya kulya kya gulu ni wajja omuntu amugati imam jango
0: embage tshakuvao
1: agameti
0: embage tshakuvao kubanga bajja mu ya mtwala abiri awo musajja watu kafiwa kaka sukali ne kasabuni
1: adeo nako
0: katwenza mugante abagobe olubuto luliko obuzibu
1: kale bambi tuyambe bayimam insha Allah kakati ono kangende kumukuru sadabu chitata munama uliye munafe ewe bali mukwano
0: sadam
1: bamita sadabu simanyi siye sadabu chitata yeri uliye yamanyikwa era liye manyi si sadam sadabu munama uliye agamba nti imam singamba ndi mukutuba wudu nenzi wako kakati nze katwibu nkola ntia mukisere ekyo njimalako nino kuyita omulala n'atandikira gwe nkomye nkola nti ya mafutuba
0: amale khutuba amalize khutuba awe omulala asaze sala amalize khutuba awe omulala asaze sala yagenda afune wuzu tajja kuingira musala nga tena wuzu ate tewerabira nti wakati wa khutuba nesala bino okubanga biriraniganye tetujja kumulinda agenda afune wuzu adde nita kiraga nnyo bubanga awera bidentu ina wusto kiraga nnyo muswala olaganga afunye problem walala wonna ba tyofunye okwerumika nitulaga nnyo imumpisa munsa
1: imumpisa za mbondo
0: za ansezo ene ya amale yokutuba nita saza kati obuzibu obugira nga tewali manyi kusaza awo simanyi kyakola
1: Kandi ya imam kati ya mulage chokula
0: tujja kireta wicheja simanyi kya kyoka kinonyereza ako
1: insha Allah
0: we watu wali amanyi kusaza kubanga eswala ya lwatu abasinga enzo mulimo kusaza
1: kubanga ye ye chama tulist
0: ni ye chama bantu bagitia nakankana inna ni ntune zimuita mulinga ya chama mshoga basami Allahu alhamdu anaga naona gamba wallahu akbar nga panikinze
1: Okay. Tuyanze. In fact, njia kujukizako kubanga. Katuine wafu na dambia alao. Umanye wali mbacha asaze mizikiti ya juwira. Kaungee biti. Esatu. Nasaza muguno. Nasuma na kutuba. Na gati mungunatu kwe solange duse mune esaza. Na agenda kundala. Na agenda kuna wala na yangu ya nasaza. Na wali na agende wala nasaza. Na tuwali wabantu wala subula kusaza. Kale, chibuzo chuo mkwano tuja chiza. Chamukulu sada bono chita tamuna maulie munafe. Tulave ngiri chuo mtu jainza. Kukola. Katiyo nagamba nti imamu nkola keksi elagwe mulimu kangaze entunda neba nabajja na ngamba nti yangu mwana angeweza ze miaka bwejiti birthday ya lero nga rusi bajiwandika kuno na kuwandika kukeke kuli baina handwriting ingine uruka ijibakufuze seyo ya manye nyo katiyo yagamba nti yoyo alamuru atia
0: tumugamba nti Betuwa tukole emirimu mbira muhalali ni haram fena emirimu jafejo na jetukola jijira mwe bintu bingi ebimu bya halali ebimu bya haram buli ali wali abali mu transport bafuna ekintu ekyo abali mu busomesa amasomero bakifuna abali mu supply buli omu afuna ebintu bijira muhalali ni haram kati wena okwegendereza ebitakwataganira busiramu bireke ebikwata obusiraamu bye bukkiriza obikole ansa eri jeno buli wange olina omulimu gwonna gw'okola manya mugiramu byonna ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa weegendereza ennyo ku bitakkirizibwa obyesambe kyekigambo kyaffe ku nsonga eyo ebitakkirizibwa byesambe
1: naye kati kyo kino kiba kigwamu kubanga omuntu okuselebrating olunaku omwana weri yazaalibwa oba n'okumusalira keeki
0: ekyo kizuule si bya dini ezo si mikolo mu dini yaffe emikolo gyaffe mu dini yaffe ey'obuisiraamu gimanyikiddwa oselebratinga

Ukira elimu kama katonda, khairihi wa sharihi minallahi ta'ala, weshirunji o wachivi chona chona, gende li Allah, chona Allah, aba achimanyi. Kusomozi wako nako itamu, Allah vera akumanyi kona kona. So mumbira wetu na vichito mkizemba tege zenti akade kabaka limbo moment. Mbaru nakuru wakutano, ngali ero, nizome zira vile mutano, mwezi kwa September, obagu wa muenda, omwaka, omganda alita daza, nkumi bili avili momo kaga. Kasila kabaka limbo moment, nga tuwebaza mukama katonda, tuwebaza Allah musabiti namba. Mwiki yonna yonna chichi choso wodo kula bantatemu nango sadaka. Allah biavira kolede byonna byonna. Allah chavira kukolede chonna. Obaku wade mitwala atane wiki. Akoza kakade na bagamba wiki ya feba ya aliru. Akozo mutwalo. Akozo bu akawumbi. Akozo bu kade no bu kade. Mwena mwena, ngamuli kupal of Africa Radio. Kanu kekasila mna nkitwe yambisa. Kutolo kula bantate tudiza Allah. Ngatuzayo eli Allah. Ngokwata mwecho chaku wade. Noso kutolo kubeda ngate mkwano gwango mwebaza. Na bagambo kusadaka. Guba mutima. Tekuba akonti unalina nyo. Banji valina sente kwa akaunti. Bambi watu kano kufani bazile kako. Na afachi watu kila ni bazile kako. Aba atambula ni ba mkuba peva. Aba atambula natla natuka na agua. Aba atambula ni ba mteme vijambia. Nga akaunti sente azisiri kide. Aba familia nga tebaga nyudua. Nanti password ya zirina. Ochitegeira. Ngabunawo na tewali na umaso udekula bantateno a munange afunamu mungeri emu a oba indala na wechito fi akade tucha akali na chance tujirina eri abaduba mungu abakule emitwale ebiri oluna kunga afune ebiri na jaku enkumi tano na gamba kanzimbe limbo katugule limbo kanyongeri ketofali tusobola okulaba nti munange tuweza tugule limbe wanazikibwa bannaffe obanawe gwe kenyine wonazikibwa wonazi omanyi Allah akole ebintu bye oyinza siri kakadde ne katuuka ngo ino omuntu wajja kuzikibwa eyo Mungu n'agamba tojja muziikayo n'otuuka ne bakugamba nedda lwaki ng'ensonga teri nawo era no deri ebanganye naye nga Mungu yaganye lwaki waine mitwala atano ku simu nga weta agisiwa kujja ko mutwalo weguti oguze yeri Allah no gana walwe bintu bitukambu bulamu wafenga Mungu yaganye nga te wali nsonge eliyao no gende wabosi wona gamba nkugobye toyina che wa mukoze toyina buzibu wakoze bonna eduka wali gaddewo bulungi nnyo nokwate kubo no gende waka najja nakugamba kumachana gamba genda. Genda nkugobye nti mukama wange kichi nkugambye genda. I will call you abagobye. Oyo no Allah watu watekateka. Na yewo bango ina ibada zokola ngazi no. Lwaki Allah tomugamba Mungu nkomire omulimu gwange. Ate nangu mfunire no gwange neko zese. Gosobola kusaddako walirongo ugamba Mungu. Njagala kweko zesako Allah. Nebili abili mukaga na ya genzi Allah. Akasente kwa akaunti sikalaba yo. Mungu nkuwo mutwalo guno. Allah nkuwa etano zino. Allah wange nsindike mitwalo gyange 10. Mbadde nsaba neko zese. Allah obulamu nga weko zesa bunyuma. Obulamu bunyuma nga weko zesa. Kale bakozese na yango inayoka side business echo chikulu eno onoga je bakozesa onoga ne uwo akaka akalimu nokera kumacha nogamba lero ngenda genda sawa nya why business yo abana bakededda kugula u byonna bye tusaba Allah byo fenna bye twagala kakati ogenda kwata cho inacho nacho nochiwe Allah ozeyo sobole okulaba nti munange tuguleta kaiba natuzika limbo kuziro musanvu biri ana mubiri nsanvu mumunana chenda mutano
0772 42 78 95. Elimu manya ga imamu kasozi elimu manya ga imamu kasozi 0772 42 78 95. Elimu manya ga imamu kasozi kasolo kulabake elinya imamu kasozi gwete kako. Oba Airtel edisiro musanvu 0 0 00 19 0 7 0 3 0 0 13 0 9. Nayo elimu manya ga imamu kasozi. Nyongere okwebaza abo abewayo kulwa Allah, abo abatalinda na kuninda nje kuva kumacha na asindika wiki namba mulidanga tubogere wanu na asindika sente ze enamba nga bazi savinga enamba te ya savinga ya girlfriend te ya savinga ya boyfriend ya ji savinga nga savings enamba musimu emusomerwa erusi ajisako na money orusi palu orusi limbo nebyo nanga abikola kulwa Allah anonya Allah kumusima abaddu abo batulwachi Allah batabaddiza lwachi Allah batabawa olaba muntu kukula akulanira ku speed olaba muntu speed kukula kwa nenga ya sadaka 12 12 eri abaddu abe yamanga bulikana ku ya sadaka 2 eri abasaddaka 5 olunaku nga bulikana ku sadaka 5 Eliya basaddako omutwalo n'abebiri buli lunaku sizira kumfuna ye. Eliyo nabagamba nze nsaddaka wiiki ngolwa leero buli lwa kutano nsaddaka ngesaawa zino nasaake kumiri nasaake kumi nasaake etaano je nasindika ebiri je byonna nga tanoonya kinobe kumuwaana kubanga nange munange sikulaba. Naye nga anonya Allah kumusiima akadde konna tubina kulaba ntoyungirwako imamu kasozi anytime from now.

0: Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'aani.
1: Bismillah.